0: Samantha, Nali Hari, sa Dalamay, sa Marindang Malay.
1: Malay FM, Sigulay sa Chalay.
2: Renta Ngali Hari.